0: Nafurahia sana Radio 47 imetuna tu nice kabisa ile show ya mida ya satano hivi.
1: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamburi Chicago.
2: Kwa majina naitwa Samuel Ekuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana. 95